Kaya sohse, untawa'y sinok, kikanaway sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ikdawse, kaut na mahoma, at simona, ego, nikamona. Iguan ma, igimigusya, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.